lama memimpinuan agi ingat kaku dia tu. Ukai kaku tu suba dikumenuan sita. Hidup mati nuan sigi ngai begunaku.

0: kami suba na. Unan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupul niya, duige ya. Tulo manang waktong kurang. Masay. Lima ringgit na suba. Kumay mara niya. Kemardu. Bisega kupul kami merah niya. Jod pa kuyo to. Apa-apa. Na ulo mayong wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Mara niya suba. Puno kuyako. 15 ringgit semua sekuta. Marudu. Suba. Setiap mulut kami to. Dawan na na. Dan pertas. Iya ga pertas to. Puno kuyako suba. Dan pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia to. Buncut tinya nak ya. Dia ga bisa kutak yang pun. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya. Mar. Nya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.